Aye. Me dey tell for you na show unsa. Bo mo ho ban na mo bo sika. E na adwuma. Sa na e pay.